0: Pag-insya na siguro. Tapos yung ulay, mag-tinim side ka ta.
1: Ano yun, sir?
0: Manilang ka, Manilo.
1: Merci.
0: Like, what kind of story you
1: are? Oh, merci, no. So, let us see, it's a rabbit.
0: Ang pagkakotay ka mo, hindi ko mo.
1: Oh, merci. Who's the Trina?
0: Mamit ka siya, gilan ka?
1: Ano ko siya kinu siya? Kinu siya siya, kinu siya. Kinu siya, kinu siya.